0: We got a good vibes, Red. GV99.1. Sa oras po na alas 9 ng umaga. It's been a while. Saan ka ba nagpunta?
1: Oh, and it's been a while na umupo tayo pareho sa likod ng DJs.
0: Hindi tayo nakaupo.
1: Ah, nakatayo tayo ngayon.
0: Tayo. No? Ano pang drama yan?
1: Ako talaga ang nawala. Parang, wow. Coming from you.
0: Ganti-ganti ka, ha?
1: Dahil nahanap ka rin ng mga tao sa akin. Sabi ko, si DJ KG Boy ay nag-R&R lang. Didecompress.
0: Oo, kasi I don't feel safe, eh.
1: Don't feel safe?
0: Ano bang gamit mong sabon?
1: This
0: stay safe?
1: Nerd? Oo.
0: Ay, nako. O, ikaw ba? Do you feel safe?
1: Oh, naman ako. I feel secured.
0: Amidst the flooding and the...
1: Yeah. Hindi lang sa kalusugan.
0: Ito yung siguro yung pinaka-close natin, ano? Kasi isang mic lang ho gamit na.
1: Hindi lang sa kalusugan.
0: Saan ka makakita ng mic na walang mic?
1: Hindi
0: yung technician kasi natin si Mike. Ano pa naman iniisip mo?
1: Grabe, no?
0: Hindi kasi ganito yan, ha? Isipin mo, ha? Sa mga ganitong klaseng pano, we could easily tell our ka-vibes. Now, ingat kayo sa baha, huwag kayong lulusong. Kapag ka umuulan, huwag na kayong magpupunta. Oo. Pero kamukha na nangyari sa Tarlac, men. Driving lang sila sa tulay.
1: Biglang
0: lumagapak yung tulay, di ba?
1: Oo nga.
0: I mean, isa lang ang nakaligtas. Di ba? So, talaga hindi mo alam ang buhay, di ba?
1: Correct.
0: But still, the accountability that we are looking for, hindi dapat natin kalimutan.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan nating kulitin, di ba?
1: Correct.
0: We don't want to play the blame game, but we should, I think. By this time,
1: mm-hmm.
0: by the effects of whatever is happening around us and the lives that were taken,
1: mm-hmm.
0: di ba, too early, and the 25-year-old guy na nahulog naman sa manhole dito sa Angeles City.
1: At hindi lang yan, KG Boy, ang libu-libong kaso ng leptospirosis, di ba? Na wala naman ibang pinanggalingan niyan kundi baha, eh.
0: Yes.
1: Yeah,
0: at ilang bilyong budget, di ba?
1: Correct.
0: Sabihin na natin, sige, yung mga iba, ginagawa pa naman ng mga flood control. Pero yung perwisyo na naidulot na imbis na sana makatulong,
1: mm-hmm.
0: di ba kasi marami din ang pinatigil, eh, because of the investigation, eh.
1: Yeah.
0: Di ba? So imbis na marami tayong mga kababayan na malayo sa kapahamakan, lalo pa silang napahamak.
1: Oo.
0: 'Di ba? Imagine the continuous rain na yung mga ilang araw na walang bagyo pero yung naramdaman nating perwisyo ganyang katindi.
1: Mm.
0: And it's just a matter of time na uulan na naman kasi it's already the habagat season, eh.
1: Yun nga, speaking of time, KG Boy, naalala ko lang just last bare months na, last year around 2025 ng mga June, July, sinabi nila ganyan about the flood control anomalies, mahiya naman kayo speech of the president. Then after that, a few months after that, they promised na, sa December, makukuha na natin lahat ng mastermind, mga big fish.
0: Mm-hmm.
1: Bare months na ulit ng 2026, KG Boy.
0: Baka kasi yun ang ibig sabihin. Kailang Pasko at kailang bare months? Baka
1: bare months ng 2026. But hopefully, no? Minsan...
0: Di ba yung sa pumasok sa NLEX, di ba? Pumasok sa NLEX August, lumabas September.
1: Oo, 5 days sila doon. Nakakaawa naman yung pamilya na yun. Na meron pang batang inabutan na ng birthday niya doon, ha? I've experienced the same thing when
0: so panawagan din to sa expressway, sa NLEX, ha?
1: Yeah, because it happened before, no? In the same exit kami rin, 12 hours kaming na-stranded doon. Ang bagyo nun is Ondoy.
0: Mm-hmm.
1: Oo. And it took us 12 hours para makalabas ng NLEX. And this thing happened again. Na
0: 14 hours naman sila this time, eh. Diba?
1: Meron nga, multiple days hours. Yung iba, eh. Dahil...
0: Ay, seryoso ba?
1: Oo, KG Boy, ang pinakamatagal is yung 5 days dahil unang-una... Kaya sila umabot ng 5 days kasi pinasukan ng tubig ng radiator. At kung meron manghihila sa kanila, hindi rin makapasok dahil sa baha at saka dahil sa traffic.
0: Tapos yung mga iba, mag-victim blaming pa. Ba't pa kasi kayo pumasok sa expressway? Number one, how are we sure that the information can be cascaded as fast as that? Pangalawa, yung mga iba, wala talagang ibang daraanan.
1: Dito ka kasi.
0: Pangatlo, ang problema, yung mga vibes natin, hindi alam kung saan yung rerouting.
1: Rerouting, tama.
0: Diba? At pangatlo, kung magre-reroute ka or dun sa old road ka, itambak din naman ang tao dun.
1: Hindi ka rin sigurado kung baha dun, diba?
0: Yes, yes.
1: Ay, nako.
0: So,
1: sa mga panahong ito, dito natin ulit naiisip na yung galit ng tao kung na very valid, no?
0: And I think it also is a wake-up call for us from nature, from Mother Nature, na alagaan natin siya.
1: Correct.
0: Diba? Kasi nga naman, ito ding source ng pagbabaha ay problema din na dinulot ho ng tao.
1: Tama.
0: Diba? Kasi number one, puputol-putol kayo ng mga puno, yung mga iba binibigyan ng permit kahit na, diba? Huwag na natin ilayo. O dito nga sa MacArthur Highway, ilang mga puno ang pinagpuputol dyan. At nung nagputol sila ng puno dyan, doon nag-umpisa yung mga pagbaha doon sa mga places na dati hindi naman binabaha. Mm-hmm. Pangalawa, yung pagtatapon ho natin ng basura kung saan-saan na bumabara sa mga estero, diba? Mm-hmm. Eh, sa tabi nga nung bahay ng lola ko, eh, tabi kasi ng sapa din yun sa kanila. Bumara TV, isang buong TV. Yung analog TV, hindi man yung ano, ha? Hindi man yung
1: malaking likod.
0: Yung ano, dam yung kasunod kasi nila na maliit na dam eh. Mm. Di ba? So, parang may daluyan ng tubig dun sa baba. Eh, dahil sa dami ng basura, eh, yung kailangan pa nila mag-hire ng tao para pagtatanggalin yung basura dun sa, ang tawag naman sa kapampangan, tosang. Parang malaking pipe na daluyan. Mm. I don't know the term in Tagalog.
1: Kung anong translation niya. No? Kaya iniisip ko, here, especially here in Angeles City, no, na medyo mataas naman ang lugar natin, malapit tayo sa Clark, malapit tayo sa Kabundukan, meron tayong Abakan River na nag-aabang para sa floodwater sana natin o yung tubig ulan na dadalhin doon. Now, kung magkakaroon ng baha dito sa Angeles City or around the vicinity, wala kayong bang masisisi kundi basura. Eh. Ibig sabihin hindi efficient na dumadali yung tubig ulan.
0: Sa mataas na lugar ng Angeles City.
1: Correct. Hindi efficient na dumadali ng maayos yung tubig ulan. Correct. At madalas na reason yan is basura, baradong estero.
0: Yan. So ang daming problema pati yung mga baku-bakong kalsada. 'Di ba?
1: Oo nga, Monday na Monday.
0: Alala eh, mga baku-bakong kalsada na lalong bumako. Na parang mga nasa ano kay, parang ikaw si Neil Armstrong eh naglalakad sa ano, sa moon.
1: Walking in the moon.
0: Pero lipad-lipad yung sasakyan eh.
1: Don't get us wrong, ka-vibes ah. Sinasabi ko na it's a shared responsibility. Oh, we can do something about it, no, to help or lessen the problem. Pero hindi naman natin sinasabi na walang pananagutan ng gobyerno.
0: Hindi talaga natin hindi sasabihin, talaga sasabihin yun. Yan, oh. At hindi daw pwedeng sabihin yun, sabi ni attorney.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kahit anumang posisyon mo, kahit nga kapitan ka pa, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam sa mga proyekto ng flood control. Kasi bago pala sila mag-implement at magsimula ng construction, kakailanganin pa ang certification or permit from you na pipirmahan mo yan.
1: Kahit sa barangay hall lang?
0: Alam ko, pati kapitan, dapat alam niya may kung may flood control project na itatayo dun sa lugar niya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pipirmahan mo yun eh. Diba?
1: Mm-hmm.
0: At ibig sabihin nun, basta ka ba lang pipirma? Ibig sabihin, pag pinirmahan mo yun, kasama ka magbabantay kung tama ba.
1: Tama!
0: O, pero exactly. Syempre, napakaliit naman ang barangay unit para sa kanila natin ipasan yan, di ba? Mm. Hindi na natin babagiti yung ibang mga posisyon, pero alam nyo na yan. Yung pwedeng sabihin sa amin na hugas kamay kayo, wala kayong kaalam-alam dyan, mawalang galang na ho, ano?
1: Mm-hmm. At ngayon na gusto nila, ako naniniwala, okay, G-Boy.
0: At ngayon, nandyan ka na.
1: Na kailangan natin na mas maraming flood control infrastructure, no?
0: Oo nga.
1: Feeling ko kailangan pa rin natin ng infrastructure.
0: Kailangan talaga natin. Wala tayong ibang choice kundi talaga magsagawa ng flood control. The only thing is, how are we gonna be sure that while they're implementing this flood control projects, wala na namang maaambunan ng mga biyayang hindi para sa kanila?
1: Baka bumaha nga eh, ng biyayang
0: hindi. Kaya siguro tayo nagkakaganito kasi, alam mo yon.
1: Hi! Sige na!
0: Papainit yung ulo ko eh. Alis na nga lang eh. Susunod na programa!
1: Brunch Takes!
0: Dahil dyan, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today na medyo humupa-hupa na naman ang high blood ninyo. Ito ho'y galing ho sa Philippians chapter 4, verse 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang kamampangan at ing kapayapaan alalagpus kingabot ng isipan ng tao, ibiyena sake kayo ning Diyos. Ing kapayapaan na yan, yaing papanatili king pangayabe yung puso at kaisipan kang Kristo Jesus. Mga ka-vibes, kita-kits tayo tomorrow. Dito lang sa nag-iisang The Morning Roundup on GV99.1 at GVM792 naglilingkod sa bayan. Bye guys! God bless! Love you! 910. Time check brought to you by Right Med.
2: Doc? Gising na! Anak! Rise and shine, mga vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos, no data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
6: Eh ako niyag yung kahawan nita.
5: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
7: Mas bilis banat kesa kang apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Electric Love by Borns playing here on your number one Good Vibes station. We are
1: B99.1.
0: We are
1: GB99.1.
0: Alas 9:27 po ang oras na sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It's your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes.
2: I feel good. I knew that I wouldn't.
0: So mga ka-vibes, ating bumabiyahe ngayon. Maganda umaga po sa ating lahat. Bukod sa magandang maganda po ang lagay ng panahon dito sa Balibago, Barangay Balibago, Angeles City. For the first time in a very long time, nakita natin si Haring Araw na nakasikat. Kaya po sa mga maglalaba ngayon, yan, good luck ulit. Sana makapagpatuyo po tayo ng damit. Sa mga ka-vibes natin na namiss na ang araw din, no? Kaya na paglabas ko ng umaga, oh, parang for the first time in a very long time again, nakapagpa-araw ng balat. Ang sarap kaya maarawan ng umaga. Tamaan ng sikat ng araw sa umaga, sarap sa skin. Huh? Ramdam mo yung vitamin D na pumapasok sa balat mo. Okay, so mga ka-vibes, ating kakatunin lang. Ito po yung ating weather forecast for today. But shoutouts first to all of our listeners out there. So mga ka-vibes, ating nakikinig sa GV99.1 habang sila ay nagtatrabaho at kumakayod para kumita ng pera sa lapidatong. Happy listening po sa inyo. And kayod lang ng kayod. Shoutouts din sa mga ka-vibes natin na on the go. Yan, yung mga ka-vibes natin nagtatravel habang nakikinig ng GV99.1. Ikaw man ay pasahero, pahinante o driver, thank you very much for keeping GV99.1 on the background while you guys are driving, traveling. Happy listening to all. Sa mga ka-vibes natin, Team Tambay and Team Bahay, yan, nakikinig ng GV99.1 habang ginagawa nila yung kanilang daily routine. Maraming salamat po. We have the southwest monsoon affecting Luzon and Visayas, though we have a moment of sunshine today, at least here in Angeles City, or at least here in Barangay Balibago. As early as 9:30 in the morning, we are at 27 degrees Celsius, and a specific forecast for specific provinces in Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro, yan po. Ay makakaranas ng panakanakang ulan dahil sa hanging habagat. For Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, and the rest of Central Luzon, Calabarzon, and Mimaropa,

of raining, so bring an umbrella, maybe. Oh, we're not expecting we're not expecting heavy rains today, no. Pero mataas pa rin ang chance ng pag-ulan lalo na mamayang hapon. Kaya kung naririnig mo to at alam mo may tambak ka ng labahin at kaysa magpa-laundry ka, ka-vibe, so lagay mo na sa washing machine, no, kaya kusutin mo na at pagkakataon mo na makapagpatuyo ng damit, ha? Mm.

0: Your Good Vibes, GV99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa Tanggal Plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.1
1: 9:38, ang buong oras na sa buong Pilipinas. Atid sa atin na ang Pag-ibig.
2: I'm Chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.

0: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Diba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin ng RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ni doktor ko. Kwalidad na naman kasi kampante na ning makamalatatak pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor. It's a belly-

0: September 7, last September 5, September 5th. Anong araw ba yun? Saturday, yeah. Start of the National Teachers Month, no? Since we're celebrating National Teachers Month, today we're putting the spotlight on the people who dedicated so much of their time and energy to shaping the next generation. Humuhulma sa isipan ng ating mga kabataan, nagtuturo. Happy, happy Teachers Month to all of our educators, sa lahat po ng guro sa buong Pilipinas. Itong buwan na ito, inaalay po namin sa inyo. And for today's survey says, let's talk about the challenges that our teachers are facing. Yung mga hinaharap nilang pagsubok, ano? Kaya para sa ating survey says question for today, sa iyong palagay ka vibes, ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga guro sa Pilipinas? Mababang sahod? Maraming bilang ng estudyante? Kakaunting bilang ng guro? Parang 1:60 yata tayo. I'll do my research, but I don't think that the ideal is one teacher per 30 students. Pero parang hirap gawin eh. Sa mga public schools dito sa Pampanga, ang ginagawa na lang is hinahati, no? May pang umaga, may pang hapon, minsan 3 batches pa eh. Para maturuan lang lahat, no? Again, guys, for our services, question for today, sa tayo yung palagay, ano ba ang pinakamalaking challenge o pagsubok na kinakaharap ng ating mga guro? No? Para sa inyong mga kasagutan, pwede nyo ako i-text or send in a message sa ating Facebook page. Shoutouts to you! 3345 dito po sa Barangay Lakandula, kakatapos lang umulan, pasilip-silip ang araw. Oo nga, dito rin sa Balibago, kapit-bahay lang naman tayo, kaya siguro ganun, no? Ngayon, makulimlim ka vibes, no? Angelina, oh, baby, ito po, nagpapabate si 4060 na naka-all caps para intense. Intense na intense. Ayan, DJ, pag-greet naman po. Nasa biyahe kami ngayon, Magalang, Pampanga, sa driver ng truck na si Arnold Alvarado. Pare, drive safely, ingat sa pagmamaneho, ha? At sa mga helper na si paring Rubel Galanido at Archie Talayong. Happy, happy listening sa inyo, mga boys. At mag-iingat tayo sa pagmamaneho, ha? Oh, saan kayo papunta, pare ko, eh? Saan papunta si paring Arnold Alvarado? Saan ang biyahe nyo? Nasa Magalang sila at the moment. At saka saan ang daan nyo? At I'm not really sure if... Oh, well, NLEX, no, passable na siya ulit. Pero nagtambakan pa rin yung mga sasakyan sa malapit sa exit, eh, kasi baha. Yes. Saan ang daan nyo, paring Arnold? Lina, be my senorita. Good morning po, DJ. Hindi ko na po maintindihan. Ayaw dumaan sa hagdanan, ayaw dumaan sa elevator. Anong gusto niya? Anong gusto niya, lumipad? Ikaw nagsisimula ka na. Ayan, sabi ni 6657. Eh, ayaw nga maghagdanan din. Nga ni... So don't bring your friends. I got dinner. Gusto niya kasi daw makita ng media. Oh. For her safety daw. Ha? Okay, guys, let's make this program interactive. Kwentuhan tayo. Kung meron ka mensaheng gustong ipadala sa akin, i-text mo lang ako. Kaya i-chat mo sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991, or simply search GV991 on your Facebook search bar. Pwede ka na kagad mag-chat. Magbabalik po si DJ Benjamin makalipas ang ilang paalala dito sa inyong number one good vibes station. We are GV99.1. Your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
8: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
9: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
10: Let's go, Lala!
9: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
0: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
2: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: 40 ounces and a pack of ranch, sunflower seeds, 40 answers to the question.

0: DJ Snake and the Bipolar Sunshine with the track Middle playing here on your number one Good Vibes Station. We are
1: GV99.1.
0: You're with your boy DJ Benjamin. We are here up until 12 noon. Happy Teachers Month to all of our educators out there. You know what, Good Vibes? One thing that most people don't know about me is me, myself, and I. Ako po ay isang guro din. Oh. Nagtuturo po ako ng communication sa isang pribadong kumpanya. And it's been a life... been a dream of mine since I graduated communication to teach communication to other people. I think maraming problema ang kaya kong solusyonan o kaya nating solusyonan gamit ang communication, no, ang pakikipag-usap. No. Isa yun sa mga gusto kong ibalik to give back to the community teaching. Kaya po sa lahat po ng mga guro natin, especially yung mga guro na humuhubog ng isipan, prinsipyo, pagdadahilan ng bata at gumagabay sa kanya sa tamang landas. Happy Teachers Month to you guys. For today's survey says questions, what is the biggest challenges our teachers here in the Philippines are facing? Ano ba ang pinakamalaking pagsubok na kinakaharap? Oh? Pagsubok o hadlang na kinakaharap ng mga guro natin dito sa Pilipinas? Good morning po, DJ Benjamin. Kinakaharap po ng mga teacher ay iba't ibang ugali ng mga estudyante. Hindi lang ngayon yan, dati pa. Oh. TBH, to be honest, masakit din ako sa ulo na estudyante nung ako ay bata pa. Shoutouts to all of my teacher. Hindi man sila nakikinig ngayon, pero maraming salamat. No? Sir JM Mamangon, na chairperson namin dati sa COMS. Cas-ed na kinulit akong bumalik sa eskwelahan para hindi mawala ang curriculum ko dahil sa K-12. Thank you very much. Now, I am a graduate and a communication specialist. Thank you. Kaya Sir Vic Gakula, advisor ko ng high school. Na sinagad ko talaga ang pasensya pero never yan, nag-give up yan. Happy listening to all of our educators. Happy listening and happy Teachers Month to you all. Isa po sa mga kinakaharap ng mga guro natin ngayon ay ang sobrang daming workload at mahabang oras ng trabaho kahit tapos na ang klase, nagtatrabaho pa rin. Yan ang sabi ng 7752. Totoo naman, Good Vibes, no? Isa yan sa mga kinakaharap din ng mga guro, no? Na parang, I don't know if it's Senator Raffy Tulfo who suggested... I'm not really sure, no, but a senator suggested that schools should have admin staff. Oo. Dapat magkaroon daw sila ng mga admin staff. Kasi ang nangyayari, yung mga trabahong pang-admin ay napupunta ulit sa guro, no? So imbis na ang guro ay makapag-focus lang solely sa paggawa ng lesson plan at paano tuturuan ng bata, nagkakaroon pa siya ng ibang trabaho dahil yun nga sa kakulangan ng kakulangan ng mga empleyado. So, admin staff siguro, dagdagan, no? Both in public and private schools. I think there's something wrong with our Facebook page. I sent a message. Wala man ako natatanggap, guys. So, sinasadya nyo lang hindi ako i-chat. Iniiwasan nyo ba? Anyway, sa lahat ng mga ka-vibes nating on the go, this next song is for you guys. So, medyo madulas ang daan na, kaya dahan-dahan lang tayo. Teriyaki Boys, sa kanilang awiting Tokyo Drift, playing here on your number one Good Vibes Station. We are GV99.1, your Good Vibes.

Diyan ka lang, huwag ka nang mawawala. Sabi ni Yuri Dope sa kanyang Waiting Rosas, playing here on your number one good vibe station, GV99.1. 10:47 time all over the Philippines, Kovides. We have an hour. Oh, minimum. We have 1 hour left before the end of the program. More than. So if you have any music requests, greetings, or whatnot, just send them over my way. My numbers are 0908-516-4466, or send a message via Facebook. Search lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar para makapag-request ng music at makapagpabati, ha. Shoutouts kay Nawi. Yan. Kakatapos lang ng exam nila at happy siya kasi nakuha niya yung exam. Wow naman, very good. Yan, congratulations, Nawi. And love na love ka ng parents mo, ha. Galingan palagi sa school at saka makikinig palagi kay mom and dad, ha. Congratulations sa exam. Oh. Ma'am, bilan mo naman ng ice cream si Nawi. Oh. At very good siya sa exam niya. Happy Teacher's Month to all, Kavibes. What are your most unforgettable experience? Today pala, sa ating survey says questions, tingin mo, Kavibes, ano ang pinakamalaking hamon na hinaharap ng mga guro dito sa Pilipinas? Napag-uusapan natin ito ngayong Teacher's Month dito sa ating bansa. National Teacher's Month. Nasabi na yung mababang sahod, sobrang daming workload, tapos mahabang oras ng trabaho. Diba? Kaya ako, pabor talaga ako nabigyan ng admin staff ang mga eskwelahan eh. Para yung ibang trabaho matanggal sa mga guro. At makapag-focus sila sa paggawa ng lesson plan at saka paano turuan yung bata. Unang-una, nadidemerit sila pag may estudyante bumagsak. Yung ginagawa ng teacher. So, overtime ang teacher, tapos sinisitin niya yung mga estudyante, no? Para makahabol. Kasi kawawa naman yung teacher dahil nasisira yung record niya dahil sa mga estudyante yung bumabagsak, di ba? Alaro tayo, Kavibes, put a finger down. Put a finger down kung ginamit mo na tong excuse na to. Wala kang assignment, tinanong ng teacher kung bakit wala kang assignment. Ang sagot mo, kinain po ng aso. Grabe na yung aso na yan, ha. O, ginamit ko yan one time. Sabi ko, hindi lang pala ako yung gumagamit ng excuse na to. Kinain ng aso yung assignment. Anong koneke, no? Hindi ko... O, sasabihin mo, meron po akong assignment kaso nalabhan po. Put the finger down kung na-late ka sa classroom at nalakan ka ng pinto at hindi ka pinapasok. 10:50 time all over the Philippines, Kavibes. This next song is another OPM R&B top hit music. On the background, by the way, is Yuri Dope. Up next, we have Skus the Klee sa kanyang awiting since day one. To all of you guys who were there, mga nasa ka-tropa, nasa kaibigan, simula pa nang wala pa sila. Started from the bottom, now we're here. Yun ang magiging tema ng tugtugan natin. Skus the Klee since day one, playing her GV 99.1. Your Gay Vibes.

0: Yeah, have Abby para sa streets playing here on your number one good vibe station. We are
1: GV99.1.
0: Pagal! It's your boy DJ Benjamin. Meron tayo hanggang alas 12 para magkwentuhan ka vibes sa programa kong Brunch Takes. At maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanikanilang mga mensahe. Today, or this month, we are celebrating National Teachers Month. Shoutouts po sa lahat ng mga guro na humuhubog sa kaisipan ng younger generation natin, future workforce natin. For our services question for today, ano ba ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga guro natin ngayon sa ating bansa? No? Napag-usapan natin mababang sahod, sobrang daming workload at mahabang oras. Sabi ni 2111, good morning po DJ. Mas okay po siguro kung bibigyan po ng kanya-kanyang laptop provided by the government ang ating mga guro upang matulungan po sila sa kanilang trabaho. Oo, no. Technology has been part of our day-to-day life. And it's just right na matulungan din tayo ng technology pagdating sa education. No? Kung mabibigyan sila ng tigisa isang laptop sana, no? Kesa ibinuhos na lang dyan sa manipis na semento sa mga flood control na hindi naman gumana, nakakaasap. Alam ba, it would take around 6 billion kung lalagyan ng metal detector ang iba't ibang public schools dito sa Central Luzon. Na kung iisipin mo, hindi naman ganun kalaking pera compared sa bilyong-bilyon-bilyon, close to trillion na flood control anomalies. Nakakaasar lang talaga. Shoutouts kay paring Lapira John Dan. Pinapabati niya yung mga katrabaho niyang F4. Mga pogi yan. Tsaka kay Ernie, happy, happy listening. Thank you very much for listening to GV99.1 while you guys are working. So, vibes, meron ka bang lesson na natutunan sa teacher mo? Ano yung lesson na bibit-bitin mo o bit-bit mo na galing sa teacher mo hanggang ngayon ginagamit mo pa rin? Baka meron kang ka-vibes, send mo naman saan 0908-516-4466 or send me a message via Facebook. Simply search GV991 on your Facebook search bar. This next song is another OPM dedicated to Paring Norberto, 9 Degrees North, sa kanilang awiting Mahal na Magmahal, playing here on your number one good vibe station. We are GV99.1, your good vibes.

0: 9 degrees north, mala magmahal. Playing here on your number one good vibe station, GV99.1. Shout out to Norberto DJ Benjamin. Good morning po. Siguro kailangan ng mga guro na ngayon ng batas na po protekta sa kanila para kapag sinaktan po sila ng kanilang mga estudyante. Bala, bakit parang baliktad na yun, ka vibes? Tatandaan ko, when I was in grade school, pag meron kang ginawa, talagang makakatingin ko sa teacher mo, ipingot sa patilya at palo sa kamay mo. Tapos hindi ka pa pwede magsumbong sa nanay mo kasi gulpi ka ulit. Gulpi ka ulit pag nagsumbong eh. But I get it now, no? Naiintindihan ko naman na dapat hindi nagawin ng mga guro yun ngayon. Pero how can we ask them to be the second parent to our kids if we don't give them the rights to discipline our kids? So, that's just me and my two cents about the situation. How about you, Kavad? Sa tingin mo, ano ba ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ating mga guro ngayon? Kayo po'y nakikinig sa GV99.1 na DJ Benjamin. We'll be back after the short break. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
4: 01, 31. At para sa mga winning numbers, 01, 31.
5: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
6: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: I have headache. I have body pain.
4: Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
10: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic,
13: gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
14: Talaga lang ha?
13: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
14: Sandali, hindi pa ako tapos.
13: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
14: Thank you so much, amen!
13: Nakakalungkot.
15: Grabe kayo eh.
13: Minsan,
14: akala ko ba? Baby mo ko!
13: Nakakatakot.
15: Huwag mo nang isipin yun.
13: Minsan, nasa taas.
16: Lahat ng araw sa inyo.
13: At minsan,
16: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
13: Nasa ibaba.
14: Oo, sinabi mo pa.
13: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
17: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: On the background, we have Lola Amor. Sa kanilang awiting, pwede ba? Ito yung team song ko pag araw na ng singilan. Pwede ba bukas na lang? 11:35 time all over the Philippines, Kavibes. We're gonna do one more song. Or, yeah, I think, basa na tayo ng mga mensahe, Kavibes. Matagal, marami-rami na rin ang nakatambak sa ating text lines. Ano? Shoutouts to 8838. Sabi niya, magandang umaga, Sir DJ. Dapat ipantay na ang basic salary ng mga... Dapat ibantay na ang basic salary ng mga guro sa mga military at police natin. Kawawa naman, dami nilang trabaho, kulang pa sila sa mga material support from the government. Like ibang allowances. Yan ang sabi ni pare kong Charles Mitron. Babati rin sa wifey niya, Charles, na love niya at gandang-ganda siya araw-araw. Kaya, Jamie Lee, happy listening. At saka sa mga kids, ha? Kay Charlie, Jania at Arik, Maddie, happy listening sa inyo at makikinig palagi sa parents, ha? Oo nga, no? Dapat i-match pa ba? Lalo na siguro sa mga teacher natin na public school teacher. Yung mga LPT natin, ano? Public servant din yan, eh. Diba? Saka malaki ang papel na ginagampanan nila sa magiging future ng mga anak natin. Actually, ng ating buong bansa. Diba? Ako, DJ, request po ako ng kabisado. Sige, lakin loaded yan sa queue natin. Pero baliktugtugan muna tayo with another OPM R&B hit music. Titig po ni Mac Einstein at saka ni Flo G request, DJ. Got you. Lock and loaded yan. Shout out sa Tuesday Group. G Tuesday Group. Happy listening sa inyo, Kavibes. Taasan po ang sweldo. Yun lang. Ganun kasimple. Sabi ni MC Kale. Tama. 11:37 time all over the Philippines. Up next, we have Looney sa kanyang awiting Palaisipan. Yan po ay napapakinggan sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV 99.1. Your Gavibes.
1: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, pakiusap.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga? Talaga, yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup?

0: Yan ang pambansang awitin ng mga stalker. Pati labas mo sa trabaho, alam nila. Kayo po yung nakikinig sa inyo, number one, Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1, Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes, GV99.1.
0: It's your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes. Ka-vibes, maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa. Meron tayong 8 minuto bago matapos ang ating programa. Shoutouts to Z Miranda na anak ng isang guro. Ang mama ko ay isang guro. Sabi ng ate, magturo na lang sa private para mataas ang sweldo. Ngunit sa balit na tapwat, mas pinili ng mama ko na magturo sa public school. Shoutout sa mama at sa lahat ng mga nagtuturo na LPT sa ating mga pampublikong paaralan. Happy, happy listening to all. Shoutouts din sa Roti Boys na magdi-deliver ng pagkain ipapamigay nila. Yan. Ingat mga dude, sabi ni paring Z Miranda. Magandang umaga sa iyo, pare. And shoutouts to Graven Rue Herrera. I hope I am pronouncing your name right. Lutang by Jika Maria. Sorry, we ran out of time and I don't think that's part of my playlist today. But yeah, I'll try to play it on the next one. I'll see you tomorrow, ka-vibe. Same time, same time, 9 a.m. to 12 noon, same station, GV99.1. For now, ka-vibes, sinu-celebrate natin ng National Teachers Month. Ito po ang panahon nila para bigyan naman natin sila ng konting pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. Ano? Dahil lang pagiging guro ay hindi lang naman basta-bastang trabaho. No? Yan po ay noble job, sabi nga nila. Isang marangal na trabaho at saka mataas na responsibilidad po ang nakaatang sa kanila. So sa lahat po ng pagkakataon, mabigyan natin ng appreciation yung mga teacher natin. Not necessarily material, no? Or financial. Pero yung simpleng verbal appreciation, no? Saying good things about them. Teacher, maraming salamat po sa pagtuturo sa amin. Maraming salamat po sa pagtuturo sa anak ko. Something like that. Deserve naman nila eh, di ba? Hirap-hirap ng trabaho tapos walang pasasuporta sa gobyerno, nakakaasa. Kaya po sa lahat ng guro na humuhubog sa murang isipan ng mga kabataan papunta sa tamang direksyon, ma'am, sir, teacher, prof, Happy Teachers Month po at mabuhay po kayong lahat on behalf of GV99.1. It's 11:54 in the morning. We have one more song before we say goodbye. But if you are enjoying the music, if you are enjoying our playlist, nasusundan pa natin ng mangilang-ngilang OPM. We'll keep it locked here on your number one Good Vibes Station. Up next, we have DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Abangan niyo po yan, ha? Isang makabuluhang kwentuhan na naman po ang magaganap sa Isn't It Nice. And tomorrow, I have a special guest na makakakwentuhan natin. Abangan nyo po yan. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station, GV99.1. I'll see you tomorrow. I hope you guys enjoyed the program as much as I enjoyed it. At Happy Teachers Month to all. It's your boy DJ Benjamin saying goodbye for now, but I'll see you on the next one. Only here on your number one Good Vibe Station. We are GV99.1, your Good Vibes.
1: Your Good Vibes, GV99.1.

0: sound good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibe, spice, and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ niya nice na nice. Pero lagi may pabaon na spice for... Isn't it nice? Isn't it nice to go up today? Down or up? Monday mood to go up or down? Parang nagsawa na tayo sa down, no? Sawa na tayo dun sa palubog. Puro na lang palubog. Since most of the time na we're headed south, parang I've prepared some nice things. Some nice things na pa-up naman, no? Pa-up ng ating mood. Pero hindi mo kasi maaalis yung down eh, lalo na if you're going to experience it firsthand, no? Lalo na halos ganyan yung mga nababalitaan natin. Well, my mood started on a hopeful note kanina kasi medyo maaraw eh. Pero if you'll check the 24-hour weather update ng PAGASA, apektado pa rin tayo ng southwest monsoon talaga. It's still habagat season. So let's look into when it will end. Masyadong kinareer ni habagat yung haba. Hindi, feeling natin haba eh, no? Kasi sobrang tindi nung huli. Nung huli nating naranasan this last week. So, pagsunod-sunod rin muna natin yung up. O hindi. Mauna na lang yung down. Pero bago tayo mag-down, up muna, no? Yung pampagana. Diba pampagana na as low as 229 pesos, eh, mabubusog ka na. Diba? May ganun pa? Diba? You can order that from any branch of Delish Cheese Dough Pizza. And pretty soon, they'll be open for franchise. So you can follow Delish Cheese Dough Pizza, that's Delish Cheese Dough Pizza, on Facebook for updates. So ayun na nga, from up to down, parang may pa-post-post pa ako na, shout for Julie. Talaga nagpa-story pa akong ganun. Kasi for the first time after, that was like... Hindi ako nagbibilang eh, pero first time kasi nangyari yun, no? Yung sa place nung family biz lang namin. It was downtown. Sabihin ko na nga, kahit feeling Angelenyo tayo. Downtown San Fernando, no? Kasi I'm actually a Fernandino. Ayan. Kahit feeling Angelenyo tayo, no? Parang talagang babad tayo dito eh. Ayan. Parang like... First time din na ganun tumagal. So, kanina parang nagpa-story talaga ako na shout for John. Yung ganun. Kasi tas umaaraw pa. Tas yan, umulan uli. Dahil apparently, about an hour ago din eh, meron na naman tayong rainfall warning. Heavy rainfall warning. Ito yung pinaka-latest kasi sa PAGASA, 11:50 a.m. Baka nagtataka ka, lumakas uli kasi yung ulan, orange warning level. Yan. Sa mga namimiss yung NDR-RMC, sigurado kayo namimiss niya yan. Bataan, parts of Bataan, Zambales, and then there's Pampanga. No, parts of Pampanga like Porac, Lobao, Florida Blanca, Santa Rita, Guagua, San Fernando. Yan, kaya lumakas uli yung ulan. Pero wag lang sana yung tuloy-tuloy. Kasi may humupa na eh. Like, in the downtown area, and I know there are many other low-lying areas na bahang-baha pa rin. Like, di pong 1 month na. Kaya wag na tayo magreklamo. Kasi ang dami nagre-reklamo na ang baho eh. Diba? Pag humupa na yung baha, nagre-reklamo kayo pati sa NLEX, di ba? Ang baho-baho daw, di ba? Eh, kamusta naman yung iba na isang buwan na? Dalawang buwan na? Ilang buwan na? Hindi na nawala talaga yung tubig. And a quick time check, ka-vibes!
1: 1 p.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat! Wouldn't it be nice
0: if we were older? Then we wouldn't have to wait. Another breaking that I don't know if it's nice Pero we're hoping, this is a pasabog ah, kasi pinasabog rin naman to ng ating Pangulo sa SONA. Pero sana, or naway, pasabog siya na hindi lulubog. Kasi yung breaking natin about an hour ago, if in case you missed it, the Office of the Ombudsman will finally file with the Sandigan Bayan on Monday charges of plunder against former speaker and incumbent Leyte First District Representative Martin Romualdez in connection with his alleged links to anomalous flood control projects. This is via reporter Maki Pulido. Pero for the details, para ma-research at ma-verify siya ng maayos, no, tune into the morning roundup tomorrow with DJ KG Boy. At naway ito ituluyan ng matuloy. At hindi lulubog lang. Ito yung gusto natin na racket talaga nalilipad, ah, yung kaso. Ganon. Hindi yung, wag sana yung performative lang to appease the people, to help out the economy natin na lugmok na. Diba? Kasi may pagkawala ng kumpiyansa ng investors. Alam na natin, nandiyan na yung mga global oil crisis, the geopolitical conflict sa US and Iran. Meron din tayong trade deficit kasi, di ba? Mas mataas ang ginagastos ng Pilipinas, yung pag-import natin kaysa sa pag-export. Pero, one thing's for sure, may pagkawala ng kumpiyansa ang mga investors. Kapag may mga malalaking iskandalo ng korupsyon o anomalya sa gobyerno, natatakot ang mga dayuhang negosyante na magpasok ng kapital sa Pilipinas. And speaking of Martin Romualdez, and apparently that they're gonna pursue na itong case na ito, eh, mamaya na lang, mamaya na lang. Doon na muna tayo sa isang app ha, kasi I'll be sharing something na pampa good vibes naman, no, para mag-up yung ating mood. And I wouldn't consider it down, no, na si Alex Ayala, or Pinay Pride Alex Ayala, eh, natalo siya dun sa match niya, no, pero para sa atin, hindi talo yun. Sa layo na nang narating niya for the Philippines, representing the Philippines. O, ano mga sino-sino pa yung mga nakaka-up sa atin, yan, no, bukod kay Alex Ayala. Yan. Para feeling proud Pinoy uli tayo. O, baka ang kinin natin uli si Bruno Mars, no? Pagka-half Filipino ni Bruno Mars. So formal nang nagtapos ang kanyang karera, no? Ang kanyang run, not the karera. But karera nagtapos. She's just getting started, di ba? O, sa US Open, matapos siyang mabigot sa isang napakatinding three-set thriller na halos 3 hours sa kanyang kaibigang at kalabang si... Is it Eva or Iva? Para, basta alam ko, Jovic. Oh. Kasi marami raw nagpo-post ng John Vic. Hindi po si Sir John Vic Remulien. So 576357, and medyo naluha kasi siya, standing ovation siya doon. So after naluha siya, kasi 3 hours yun talagang she really fought for us, 'di ba? For the flag, for the Philippines. Oh, bagaman natalo, gumawa siya ng ingay matapos ba naman siyang maitampok lang naman sa front page ng The New York Times. Oh, another pa-up sa atin, sa Pilipinas. And dahil sa pag-abot sa third round, eh, nanatili ang pangkalahatang world ranking niya, number 18. Number 18 na tayo. At meron pa siyang mga upcoming tournaments naman, no? Sa Singapore, skip niya yung sa China, pero sa 2026 Asian Games, no? So yan yung mga up and coming natin for Alex Ayala. Ay kayo, may gusto ba kayong i-share na pampa-up? In the mood, Monday mood to be up or down today? Mas maganda sana kung up, no? Kasi pagbalita, halos puro down yung mga yan, eh, diba? Pero kung sakaling meron man, let us know. 0967-069-5768-0908-516-4466. Meron pa mamaya si Lea Salonga naman. meron siyang first star sa Hollywood Walk of Fame. Another golden girl for the Philippines. And tune in to GV 99.1. Your good vibes. Oh.

0: Wake up every morning.
1: You're tuned into your number one good vibe station, GV 99.1.
0: Plan to do, and you know.
1: Monday mood to get married. Sana all may pang-pamotivate para hindi mag-marry. So viral din sa balita yung si OG Diaz. Meron pala silang setup nung kanyang anak. Binigyan niya ng 1 million pesos ang kanyang anak na si Aaron bilang birthday gift matapos nitong matupad ang hiling ng ama na manatiling single at walang anak hanggang sa ika-25th birthday. Uy, sana all! Kung pwede nga 30 eh. Kung pwede nga 40 eh. Kasi ako, if I could turn back time, I won't get married. Kasi that's the most important decision of your life talaga. So, importante talaga yung ready, no? Ready ka. Pero syempre, blessings ang mga anak, no? Blessings yan. Hindi nila piniling ipanganak mo sila kasi papainganak mo sila sa hirap. Yung ganun. So like, kung hindi ka pa stable enough, like, sa sarili mo, kulang pa nga yung budget eh. Hindi, pero let's say, no, di ba ito, si OG, nagbigay siyang 1 million sa anak niya. Basta huwag ka muna magpapakasal, huwag ka magpapakabuntis. Huwag ka, parang may 1 million ka, 25 years old. Ngayon, hindi mo na kailangan pilitin yung mga bata na iba. Hindi naman, hindi ko naman nila lahat, no? Mas matalino na sila. Mas matalino na, hindi mo na kailangan i-1 million yung mga yarn. Ginagamit na nila yung utak nila. No? Hindi puro puso. Puso nga ba yun, oh? Baka iba yung umuubra. So yan, let's just say, in-offer ka ng 1 million. Pero mahal mo eh. Gusto na magpakasal ng mahal mo. Yan. Okay, anong gagawin mo? And speaking of getting married, ka-vibes, eh, ito, hindi na siya ganun kabago. Pero nag-viral na rin siya internationally. Sa news! Yung kinasal, kasi yung visuals ba naman eh, no? Papakasal ka sa Hagonoy, Bulacan, baha. Halos hanggang Baywang to, no? Kayo ba tutuloy niyo yung kasal? Kasi ang tagal humupa, di ba? Minsan, ilang buwan na yung baha. So, itinuloy ni Leian at ni Gilbert ang kanilang kasal sa Hagonoy. Bagamat pinayuan sila ng parokya na ipagpaliban muna, eh, nag-desisyon silang ituloy ito. Handa sila mag-adjust at ginawa nila ng paraan para raw kasi itong simbolo ng love conquers all. Diba? So good lang. Kaso yun nga, yung kakaibang visuals, pati internationally sa NBC News, nakita ko. Or basta, na-feature na siya sa Globally din. Yung kanila mga videos. Kasi raw symbol din ito ng resilience ng mga Pinoy. Pero kung kayo ba, itutuloy yung kasal? O hindi na muna? Yan. Eh syempre, medyo nasinta rin dito yung issue ng kalusugan at kaligtasan. So marami nag-aalala sa panganib sa kalusugan, pagbababad sa tubig baha, no? Tulad ng banta sa leptospirosis, mga sakit sa balato, aksidente, dulot ng hindi nakikitang lubak o nakatagong matutulis na bagay sa ilalim ng tubig. Pero hindi man kasal, tuloy ang pagsugod natin sa buhay. Para ka ring super mom o busy working woman na todo kahit kalupa ko, pota, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagalat mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliyah basta-basta ordinaryo multivitamins ing sagot ken. Pota, iron deficiency anemia ne yan. Emu paboreng, mitawli ka kareng, peka masanting a moments, king bie, pilyan me ing hemorrhate FA. Uling atin yang, 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos per DOH AO number 2010-0010 is tong sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex as a sakto king dayang Pinoy at sa saop, bang mibalik kekang sigan. Sasaop ya, bang may balik in kekang sigan at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, in kekayong full potential at pati in kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA, in blood vitamin na sasaop, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab, quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor. So yan yung mga topics natin so far. Baka may good news kang gustong i-share para ma-up yung mood natin. Kasi laging, aside from our economy heading down, you know, all the news are parang nakaka-down. Baka may gusto kang i-share na up. Kahit natalo si Alex Ayala, proud na proud tayo sa kanya. Diba? Ang layo na ng narating niya. Nakakapuno siya ng stadiums. Siya lang ang nakakapuno ng stadium, ng mga tennis stadiums, kahit malalaki. Oh, and then later on, hopefully we can do a mini tribute din kay Lea Salonga. Na over the weekend, eh, claim niya na yung first Hollywood Walk of Fame star. First Filipino or Filipina. First Filipino, actually. No, first Filipino to get a Hollywood Walk of Fame star. And then yung mga sa marriage, baka gusto nyo rin maki-join dyan. And also September, dahil there's the internet, marami nagre-reklamo, marami nagpupuna. So meron ding nawi-weirdohan daw, bakit daw September eh sine-celebrate ang Christmas. Masyado bang OA? O kanya-kanyang trip lang yan? May na-OA-han na. May na-OA-han na. No, na September pa lang sineselebrate na yung Christmas. Actually, napansin ko naman, pag September, sige, si Jose Marichan, ayan. Dito sa Pampanga, hindi natin masyadong na-hype si Jose Marichan kasi nga, na-tsempo yung probably one of the worst flooding, no, in the history of Pampanga. Lalo na kung hindi mo naabutan yung pinatubo, yung 1972, baka ito na yung worst na naranasan mo. Especially if you're one of those in the low-lying areas, no? Pero kung ako ay kanya-kanyang trip lang yan, kung gusto mong pumila na sa puto bumbong, di ba marami nang pumupila sa mga puto bumbong, bibingka, nung nagsimbang gabi na. You do you, I do me. Earth, Wind, and Fire with September on GB 99.1. Your good vibes.

0: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, Your Good Vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

requested off our text lines or Facebook page. Hinahanap niya yung kanta. Sabi niya, ano yung kanta na panalangin, dalangin? Oh. O diba, sa kakakinig sa GV 99.1. Hinagustuhan niya yung kanta. Marami yung gano'n. Yung narinig nila sa GV 99.1, tapos nagustuhan na nila yung kanta. At sa awitin natin ay sasabay, ikaw lang ang pipiliin. Shoutouts kay Daddy Angel. Good afternoon po, DJ Nice. So very nice. Wala tayong bauna, Spice? Maulan na hapon, no? Speaking of maulan na hapon, hindi nyo na kailangan namang sabihin na tumunog na uli si NDRRMC. Alam naman natin yan. Pero thank you na rin na sa pag-notify na tumunog si NDRRMC. Kapag tumunog yan, ikaw ba ay may kaba o kilig? Dahil ako na-share ko na kilig. Kilig na may buwis na nalaan sa tama. May buwis na nalaan sa sistemang gumagana. Sana hindi lang yan yung sistema. Gagana pa. Kasi deserve natin ng mga sistema, ng mga government systems na gumagana. Lalo na ang flood control system na gumagana. Kasi yan yung feel nyo pa rin eh, no? Ay aaminin na ang tunay na pagtingin. Yung habagat, most likely daw, ito ay tatagal hanggang October, pero nakaabang na tayo sa amihan. Kaya pala si Ka-Vibes Joseph, lumipat na kay DJ Amir. Amihan, no? Nahinahanap niya si Amir. Ay, yung amihan. Hindi, na-miss ka lang namin, Ka-Vibes Joseph. Thank you po sa pamerienda ni DJ Amir. Uy, speaking of merienda, no, kanya-kanyang ano na lang tayo. Kanya-kanyang sikap na lang tayo, pwede tayo mag-takeout sa Delish Cheese Dough. Na naman papadala sa atin tulad ni DJ Amir. Kay DJ Amir. Uy, kidding aside lang yun ha, Ka-Vibes Joseph. Lagi nakikinig si Ka-Vibes Joseph from Angela City. So, pag nag-takeout ka, may chance ka manalo ng 150,000 pesos in consolation prizes. As low as 229 pesos. Pero kailangan in-person siya ita-takeout kasi. So, alamin ang mga mechanics. I-follow na lang yung Delish Cheese Dough Pizza page for updates.

to mga kiddos na tuned in. Oo. Isabel, Margot, Yvette, Mackenzie, and Carmi. Parang Chef Carl David at request ng Bruno Mars na I Just Might. O, syempre, hot na hot si Bruno Mars ngayon. Diba, dati hindi mo kaya, hindi natin kaya bumiling concert ticket. Ngayon, kaya na, 1,500. Mas malapit kay Mars kaysa kay Bruno. Para mas marami tayong budget, doon na lang tayo kay Bruha Mars. Kasi baka, alam mo, hindi mo naman kailangang i-promote yan eh. Medyo malakas yung loob ko, sinabi ko kasi request kayo na request ng Bruno Mars. Hindi naman talaga kailangang promote yan kasi sigurado na, parang ano lang yan, yung BTS, diba? Sigurado na masasold out yan eh, agad-agad eh. O kaya doon na lang tayo kay Bruha Mars. Para makatipid pa tayo. Dahil sabi, magtipid, no? So that's something they should also look into. Oo, dahil ba't kasalanan uli natin, di ba? Yung pagbaba ng dolyar. Eh, pinag-uusapan nga natin na walang investors' confidence, no? At they might also want to look into yung mga pondo, di ba? Nais ko lang ay magtanong, maari bang... For example, ang hot ngayon si Martin Romualdez, merong mga lumabas na reports, di ba, na nag-invest siya ng may multi-million dollar properties. Ito ha, parang lumabas ito sa Rappler para I can cite a source. They should look into that. Diba? Bakit, ano, mga bilyones na we need, ano eh, yung umiikot na piso dito sa Pilipinas eh. Diba? Yan ang isang reason din kung bakit napakababa. So, I'm just saying na maybe we should look into that as well. Dahil syempre, hindi na yun umiikot dito eh. Yung ganong kalaki. Kaya nga, ano, this flood control hits different eh. Yung magnitude kasi, yung sobrang laki na talaga nung ninakaw. And still unaccounted for. May shoutouts kay 6599 Silent Sura. Thank you sa iyong effort, no, sa pagtawag. Yung Metallica kasi, it's not in our regular playlist. Pero hanapin natin yan. And then, yung para sa mga kiddos na I Just Might ni Bruno Mars, ising it natin right after, no, after mga Justin Timberlake siguro and Jungkook after the show. Habang busy pa si DJ Kakay. Because DJ Kakay is very nice. Oh, I think I did not miss anybody. So, mabilisan lang, no, about Lea Salonga. And Palasco na to.

anyway, basta binosses rin niya si ano no, Mulan, si Princess Jasmine ng Aladdin. Bukas na lang pala natin ituloy siguro kasi talagang naubusan na tayo ng time.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
4: 40, 34. At para sa mga winning numbers, 40, 34.
5: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV 99.1, your good vibes!
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
9: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Yung lab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
12: It's Melee Friends.